0: Gaban na Amurka ya ce ya karbi daftarin bukatun Iran na tattauna har zaman lafiya da za a yi nan gaba, amma kuma ya nuna shakkun amincewa da bukatun. A Najeriya yau Lahadi ake sa ran jirgin farko na manyanta hajjin bana zai tashi zuwa Saudiya.
1: Ma'aikatanmu da suka riga suka ci gaba suna can kasar Saudi Arabia suna jiran isowar alhazanmu. Jirgi na farko zai tashi ne daga nan Abuja dauke da alhazan jihar Kogi da kuma Nasarawa.
0: To a siyasar Najeriya ko jam'iyyar PRP ita ma dai ga alama ta samu kanta cikin annobar da ke addabar 'yan hamayya ta bangaranci da rikicin shugabanci.
2: Ni ne bangaren da muke kotu a yanzu muke kalubalantan wannan sabon tsarin da suka fito da shi na 'yan jari hujja da ake nema a yaudari talakan Najeriya da shi.
0: To bayan rahotannin muna kuma tafa da filin taba kiɗi taba karatu a shirin wanda ni Muhammad Anur Muhammad zan gabatar. Bari mu fara da labaran duniya tukuna. Shugaba Trump ya ce zai ma ƙara janye wasu sojojin Amurka daga Jamus yayin da dangantaka tsakaninsa da Jamus ɗin ke ƙara tsami akan yakin Iran. Ya gaya manema labarai cewa bayan 2,500 da hedikwatar tsaro ta Amurka Pentagon ta sanar a ranar Juma'a za a janye, akwai ƙarin wasu ma da za a janye daga sojojin ƙasar 36,000 da ke girke a Jamus ɗin, sai dai bai yi ƙarin bayani ba.
3: Already the 5,000 troops that are being withdrawn that had been previously.
0: Wakilin BBC ya ce daman tunidubu biyar din da aka sanar za a janye da aka sani a baya matakin ya bayar da mamaki. Ina ganin janye ƙarin wasu zai ƙara tada hankali. Sanarwar ta janyo rabuwar kai dai a tsakanin 'yan jam'iyyar ta shugaban Amurka Republican da kuma 'yan Democrat ciki har da wasu jigajigai na Republican ɗin su biyu a majalisar dokokin ƙasar waɗanda suka ce rage sojojin na Amurka a Turai abu ne mai haɗari da zai iya sa shugaba Putin na Rasha ya amfana. Mr. Trump dai ya harzuka bayan da shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz ya ce Iran ta baiwa Amurka kunya a yaƙin da suke yi. To shugaba Trump din ya ce har yanzu Iran bata daddara ba bayan da ya tabbatar da cewa ya karbi sabon daftarin shawarwari ko bukatun Iran din na kawo ƙarshen yakin da shugaban ya faro. Mr. Trump da ya ce yana nazarin sharuɗin amma ya ce baya jin ma zai amince da su. Kafin yanzu ya ƙara ikirarin cewa gwamnatin Iran ta matsu a cimma yarjejeniya kuma wai gwamnatin ƙasar ta rabu. Yanzu dai Iran din ta ce tana jiran martanin Amurka. Bukatu 14 da ke kunshi a daftarin na Iran kamar yadda rahotanni suka ce sun hada da bude tashoshin jiragen ruwa da Amurka ta datse mata da biyan tadiyya kan abubuwan da aka lalata mata a yakin da kuma sakin kadarorinta da aka rike. BBC ta fahimci cewa wata kungiyar Iraniyawa na satar shigar da kayayyakin sadarwa na tauraron dan adam na kamfanin Starlink zuwa cikin kasar. Suna da yin hakan ne da nufin kaucewa datse hanyoyin sadarwa na intanet da kiran waya da aikewa da sakonni rubutattu da kuma da gwamnatin Iran din ke yi tun bayan da Amurka da Isra'ila suka fara kai mata hari a watan Fabrairu.
4: When officials shut down the internet for the second time this year, they
0: said Wakiliyar BBC tace lokacin da jami'ai suka katse internet karo na biyu a wannan shekara sun bayar da dalilai na tsaro da yakin da Amurka da Isra'ila ke yi da kasar. Wani daga cikin masu satar shigar da kayan sadarwar ya gaya BBC cewa ya shigar da fiye da 12 tun daga watan Janairu amma ya ce iyalansa fa za su dandana kudarsu muddin aka gano shi. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Akalla mutum 7 aka kashe da raunata wasu da dama a wasu harhare da Isra'ila ta kai kudancin Lebanon duk da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta. Sojojin Isra'ila na ci gaba da rusa gine-gine a kudancin Lebanon ɗin inda a wannan karan hadda wani cocin Katolika da ke ƙauyen Yaron na kan iyaka. Dakarun Isra'ila sun ce Hezbollah na amfani da ginin wajen harba makaman roka Isra'ila, zargin da cocin Katolika a Lebanon ya yi watsi da shi. Gwamnatin Birtaniya na baiwa kamfanonin sufurin jirgin sama ƙarin dama ta rage yawan lokacin zirga-zirgarsu saboda damuwar da ake nunawa a kan tasirin ƙarancin mai da yakin Iran ya haifar. Matakin dai zai sa kamfanoni su duba su ga lokacin sauka da tashin da suka fi dacewa a filayen jiragen sama masu hada-hada da yawa, ko da kuwa ana amfani da su ƙasa da kashi 80 cikin 100. An yi tsarin ne domin taimakawa kamfanonin sufurin jiragen sama su tsara tafiye-tafiyensu da wuri da kuma kaucewa soke tafiya kwatsam ko a ƙurarren lokaci idan ba mai sosai. To amma kuma hakan na nufin matafiya za su kasance ba su da zaɓi mai yawa na lokacin tafiye-tafiye. Kamfanonin jiragen sama na Birtaniya sun ce har yanzu suna da mai sosai duk da gargaɗin da ake cewa abin da ya rage wa Turai na 'yan makonni ne kawai. To labaran duniya kenan daga sashen Hausa na BBC. To sai kuma rahotannin da suke tafe. Kamar yadda aka ji a labaran duniya matakin ma'aikatar tsaron Amurka na janye dakarun kasar 2500 daga Jamus na fuskantar matsananciyar suka daga manyan yan jam'iyyar Republican ta shugaba Trump. Sanarwar ta janyo rabuwar kai da tsakanin yan jam'iyyar shugaban da kuma yan Democrat ciki har da wasu jigajigai na Republican su biyu a majalisun dokokin kasar wadanda suka ce rage sojojin na Amurka a Turai abu ne mai hadari da zai sa shugaba Putin na Russia ya amfana. Kakalifa Shehu Doka ji da karin bayani.
5: Sanarwar ta shugabannin kwamitocin kula da jami'an tsaro na Majalisar Dattawa da wakilan Amurka, Roger Wicker da Mike Rogers, sun bayyana matakin janye dakarun Amurkan a matsayin babbar barazana mara alfanu da za ta aike wa da shugaban Rasha Vladimir Putin. Sun ce Jamus ta baiwa Amurka goyon baya lokuta daban-daban ciki har da yakin da Amurkan ke yi da Iran. Maimakon Amurka ta janye dakarunta daga Turai, akwai buƙatar ci gaba da samun tasirin Amurka a yankin. Ta hanyar mayar da dakarun zuwa gabashi ha kuma sun kara da cewar suna sa ran Pentagon za ta tuntubi bangaren yan majalisar don tattaunawa kan illolin da hakan ke da shi ga harkokin tsaro sai dai a wani martani ministan harkokin tsaron Jamus ya ce matakin Amurka na janye dakarun su 2500 daga kasar bai zo musu da mamaki ba dama abu ne da suka tsammaci zai faru yayin da kawayen rundunar ta NATO suka buƙaci ƙarin bayani daga Amurka yayin da yake magana da yawon rundunar tsaron ta NATO Allison Hart ya ce kawancin na aiki idan aka fahimci dalilan da suka sa Amurka daukar wannan mataki bayan an samu cikakken bayani daga gare ta
0: Rahoton Khalifa Shehu Doka ji. To sai kuma Najeriya inda a yau Lahadi ne ake sa ran jirgin farko na manyata aikin hajjin bana zai tashi zuwa Saudiya. Inda hukumar alhazan Najeriya nakon ta ce an kammala dukkan wasu shirye-shirye da suka kamata don gudanar da jigilar manyatan cikin nasara. Hukumar alhazan ta kuma jawo hankalin manyata kan abubuwan da ya kamata su kiyaye domin kauce wa samun matsala a ƙasa mai tsarki. Fatima Sanda Usara, mataimakiyar darekta ce a sashen yada labaran hukumar ta yi wa Muslim Muhammad Yusuf ƙarin bayani.
1: Da abin da dai ake bukata don fara jigilar alhazai an riga an kammala. Ma'aikatanmu da suka riga suka ci gaba suna can kasar Saudi Arabia suna jiran isowar alhazanmu. Sannan kuma daga nan kasa Nigeria akwai nusuka da ake tararrabawa alhazai musamman a nan Abuja babbar birnin tarayya da kuma Lagos. Za su karbi nusuka ɗinsu daga Nigeria sauran da sai sun sauka a Saudi Arabia za su karba. Jirgi na farko zai tashi ne daga nan Abuja dauke da alhazan jihar Kogi da kuma Nasarawa.
6: Kamar adadin alhazai nawa ne za su je hajjin bana?
1: Akwai 40,250 karkashin wanda ake cewa government quota sai kuma akwai 10,700 da gaba daya dai 50,000 za a tafi daga Nigeria 9,000 daga yan jirgin yawo
6: to kamar zuwa yanzu za a iya cewa me ake sa rai alhazai su kammala ko kuma wani abu ya kamata su kiyaye
1: duka alhazanmu sun riga sun kammala karban alluran su na rigakafi a jihohi kuma kamar yadda na faɗa waɗanda suke daga nan za su karɓi nusuka ɗinsu shi wannan nusuka shine kullum muke jaddadawa a kiyaye shi domin idan babu shi babu shigan Makka ballantana kuma mutum yayi aikin hajji kuma muna jaddada su kiyaye kuɗaɗensu na guzuri waɗanda za a ba su tun daga nan muna samun rahotanni wasu sai an ba su kuɗin su sai su je kuma sai kaga an musu wayo an canza musu da a karbi $100 a ba su $100 to mun sha samun irin wannan wasu sai a ce musu an ce su fito da farin takarda farin kuɗi sai kuma a musanya musu
6: ana yawan samun kamar jinkiri na alhazai a lokacin da ko ake kiran su ko kuma in aka kai wata gaba kamar wani mataki ka dauka wannan karan a kaucewa samun jinkiri daga maniyata
1: to kaga dai a baya akan samu matsalar yellow card a ce dan alhazai ba su samu yellow card ba shi yasa ba za su ma iya tafiya ba za su ma fito ba to karan nan babu wannan matsalar akan samu matsalar cewa BTA kudin guzurin su bai shiga hannun su ba to a karan nan alhamdulillah duk waɗannan matsalolin an shawo kansu iya sanin mu da muka yi domin ana tuntuɓar jihohi kuma sun tabbatar mana duk waɗannan abubuwan an riga an samu.
6: An ga yadda ake ta tsokaci yanayin tsadar man jirgi da kuma waɗannan batutuwa na yakin Iran. Kun ɗauki wasu matakai ko kun yi la'akari da hakan da yadda ya shafi aikin hajjin bana?
1: Ai, tun da daɗewa ma hukumar alhazai ta ƙasa ƙarƙashin shi shugaban namu ya ɗauki wannan matakin. Ya riga ya sanar da fadar shugaban ƙasa, to su ma kansu ba su zauna ba. An riga an zauna an tattauna ana dubawa ta yadda za a shawo kan wannan matsalar kada ya jawo jinkiri ga wannan jigiran alhazan.
0: Fatima Sanda Usara kenan mataimakiyar director a sashen yada labarai na hukumar alhazan Najeriya. To sai kuma dambar wasu siyasar Najeriya inda bisa ga dukkan alamu jam'iyyar hamayya ta PRP ke neman fadawa rikicin shugabanci sakamakon bayanar wasu da ke nuna rashin yarda da yadda aka zabi sababbin shugabanninta. Wannan dai na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da sabon shugaban jam'iyyar PRP Dr. Hakim Bab Ahmed yake cewa babu wata baraka a cikin jam'iyyar. Amma yanzu Comrade Abdulmajid Yakubu Daudu, shugaban jam'iyyar PRP bangaren Balarabe Musa da suke kira PRP Vanguard masu rajin kare aƙidu da manufofin jam'iyyar, yana cewa tabbas akwai barka a jam'iyyar ta PRP a hirarsa da Zahraddin Lawan.
2: Akwai faction na PRP na Balarabe Musa wanda ake sani da PRP Vanguard aƙida, sannan akwai bangaren PRP kasuwa wacce ake kira wannan ragowar abin wanda suka yi sabon shugabanci kwana a Abuja bangaren Falal Bello. To wannan shine abu na farko da muke so mu sanar da duniya cewa jam'iyyar PRP kada a yaudari talaka yan jari hujja su shigo su amfani da ita su sake bata mutuncinta da sunanta. Ita jam'iyyar PRP an san cewa jam'iyya ce ta su Malam Aminu Kano, jam'iyya ce ta su Balarabe Musa da matasansa da yaransa da dattawa waɗanda suke nan kuma suka tanade ta domin yan ta talaka.
7: Amma wani bangare da yake cewa babu matsalar rarrabuwar kai ko bangare-bangare a cikin PRP a baya-bayan nan suna cewa a ɗinke take kalau take babu wata damuwa babu gida-gida.
2: To ayyau dara kenan. Wannan dai shine abin da nake gaya maka. A yau akwai dattawan jam'iyyar PRP da suka yi rayuwa da su Malam Aminu Kano, abokansa Balarabe Musa har gobe ɗan jam'iyyar PRP ne. Akwai dattawan su Alhaji Datta Malumfashi yana nan a raye kuma ɗan jam'iyyar PRP aƙida ne. Akwai su da dama kuma ni ne bangaren da muke kotu a yanzu muke kalubalantan wannan sabon tsarin da suka fito da shi na yan jari hujja da ake nema a yaudari talakan Najeriya da shi.
7: Amma ba ga za a ce watakila ba ku samu shugabancin ba ne a hannunku shi yasa kuke so ku tada fitina kuke cewa yan jari hujja.
2: Da dama mutane suna zancen a zauna a yi sulhu a yi masala a zauna lafiya. Mun kulle yawanmu kofanmu a buɗe take. Yau shekara nawa muka yi a kotu da mutanen nan tun baya Balarabe Musa da ya bai wa Malam Falal Bello rukon jam'iyya na rukon ƙwarya wata uku zuwa wata shida. Ba a yi wata shidan nan ba ya fito da kalarsa na kokarin cefanar da jam'iyyar wa'yan jari. Wannan abin da aka yi yana nan a rubuce a takarda. Wa'anda aka yi abin nan da su a kashi 70 da su suna a duniya a doron ƙasa a raye.
7: Amma tun da magana tana kotu, ko za su ce ku sassauta mana ku ga me zai faru.
2: So nawa ana kokarin cewa a zo a yi sulhun nan. Sai mun taho sai kaga abin da yaudara ake nema ko kaga ana kokarin zare daddaya ko ana ta babu gaskiya.
7: To amma za akwai sabon shugabanci ma a kasa.
2: Sabon shugabanci tunda aka nada sabon shugabanci ina
7: zuwa. Mu baya mana.
2: Ga tsarin da ta saba da jam'iyyar PRP ko mu ba iya da mai da tsarin da mutanen mu wa'anda tsaksha wata Balarabe Musa ya bari wanda muke da yake da tsarin ciyamomi jihohi 36 na Najeriya tana da tsarin shugabannin mazabu 774 duk komai structure na ƙasa ai mu bon irin mu ba iya ana ta tauye doka da tsari na jam'iyya na
7: dama. Amma me aka tauye me aka tauye ta kamar me
2: abubuwa da dama. Na farko cewa mu ba kowa bane ba wannan ba dabiyar PRP bane
7: dokar PRP ana kallon kamar ku dokar PRP ku ta da fitina ne ba in jam'iyya ba shi yasa ake shawo cikin ba ku.
2: Dokar PRP ta farko shine mutun da dan adam shine ɗaya kenan. Na biyu zancen cewa mu ba ɗan jam'iyya bane ba ni din nan da nake shugabancin jam'iyyar PRP ta ƙasa a yanzu gidan Balarabe PRP Vanguard a yanzu ina da kati na kuma shi Falal Bello ne signing a jiki kuma nayi takarar majalisar tarayya a ƙarƙashin jam'iyyar nan kuma sunana na INEC a matsayin ɗan jam'iyya kuma duk muna nan da sauransu dukkanmu da katinanmu.
0: Comrade Abdulmajid Yakubu Daudu kenan shugaban jam'iyyar PRP bangaren Balarabe Musa da suke kira PRP Vanguard a Najeriya. Inda yanzu yake ƙarfe 7 na safe ne saura minti 10 wato 15 kenan a jere da ke jihar Kaduna da kuma jere da ke jihar Borno a Najeriya. Za ku iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na internet bbc.com inda za ku iya karanta labarai da dumudumin su, sannan za ku iya tattauna akan labaran da muke kawo muku a shafukanmu na sada zumunta da muhawara. A farkon shirin an ji cewa shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya karbi daftarin bukatun Iran na tattaunawar zaman lafiya da za a yi nan gaba amma kuma ya nuna shakkun amincewa da bukatun. To yanzu kuma sai filin taba kidi taba karatu.
8: Taba kidi taba karatu.

0: Assalamu alaikum.
1: To Aisha, sai in ce da wani labari za mu fara.
0: Ina ga bari a fara da nawa, domin gaskiya labarin da ke hannuna na farko labari ne mai ban al'ajabi.
1: Na'am.
0: Da mamaki. Wato wannan al'amari ya faru ne a kasar India.
1: To.
0: A jihar Odisha.
1: Mm.
0: To shi an samu wani mutum mai shekaru kaman ya haura 50 wanda yar uwarsa sai ta rasu a watan Janairun wannan shekarar da muke ciki.
1: Na'am.
0: To bayan ta rasu, ka san ƴan uwa sukan je za a sanar da mai, idan kana da asusun aje a banki, za a ci a sanar da banki cewa kwa ina ne wani fa ya rasu, saboda ƴan kuɗaɗensa da ya ajiye ya kamata a tattara a bawa magada.
1: Haka.
0: To shi ma wannan mutumin bawan Allah sai je bankin da ƴan uwa tasa take ajiya, sai je sanar da su to wance ta rasu. Daga baya ba an ɗan kwana biyu sai je ce to yana so zai kwashe waɗannan kuɗaɗen da ta ajiye a banki, saboda zai amfani da su mai biga magada. Da suka je sai banki suka fara mishi kwana-kwana muna-muna, wato kamar ba su yadda da magana ƴan uwarta su tara su ba, suna cewa wai har sai sun ganta.
1: To za a yi su ganta kuma bayan tara su?
0: To ai wannan abu shine ya fusata shi, domin ai ya san sun san cewa ba a ƙarya da mutuwa.
1: Haka.
0: Wannan abu da ya fusata shi kawai ka san me yi? Kawai sai je kabarin wannan ƴan uwarta shi je ya hako ta.
1: To.
0: Kalla tun watan Janairu ta mutu zuwa yau wata hudu kenan.
1: Wata hudu.
0: To har ta zama ƙwarangwal.
1: Wayyo, ta zagwanye.
0: Saboda ɓaci raka ya je tono ta ƙwarangwal ɗin nan. Ya samu kamar mayafi ya lullube ta, ya dora ta a kafaɗarsa. Ya ratiyo ta ya zo ta hudu ita banki. To ga shaida ta mutum.
1: Inna lillahi.
0: So wannan tafiya da wannan mutumi bawan Allah rika ya kantiti, mutane sun ga ka.
1: Mutum ɗauke da.
0: Ka ɗauke da ya sunan shi ƙwarangwal. Ana ta mamaki, ana ta mamaki ko sai kuma ya nufa banki. Ko da suka je banki to ga aiwata ta sannan ga ta nan.
1: Kai musu ƙwarangwal ɗin ƴar uwar ya zube a bakin
0: banki. Ya zube a bakin banki. Ga shaida na ta mutu ta zama ƙwarangwal. To wannan abu ya ɗauki hankalin mutane a India. Har bidiyon yadda ya rataya ya ɗan.
1: Ya
0: rataya ta a kafaɗar shi.
1: Ya saɓa ta.
0: Ya saɓa ta a kafaɗar shi. Har bidiyon ya riƙa yawo a kafafen sada zumunta. Abin mahaushi shi ne kuɗin da yake cikin ajiyar na asusun bankin ƴan uwar tashi rufi 20 ne, wato kwatankwacin dala 200.
1: Ayyo.
0: Kimanin dala 200 bai fi kamar a kuɗin Najeriya naira 200,000 da ƴan kai ba, bai dai karsa 300,000 ba.
1: To abin kamar ma na karanta labarin an ce ita ma wannan matar ba ma ma'aikaciya ba ce ba, irin masu ƙwaragun nan ne da ake biya duk rana.
0: Yawwa, kuɗin sun yi aiki duk rana a biya ga kuɗinka. To kana tarawa. To irin wannan ne. To ko da mutane aka gaishe ya saɓa wannan gawa, in sanda sun biyo shi. A ga ina zai kai wannan ƙwarangwal, ashe sai ga ya kai banki ya je ajiye. Duk sai aka zo ana magana, su kansu ƴan bankin sun yi mamaki.
1: To sai suka ce me daga ƙarshe su bankin?
0: Su da kansu sai suka ga ita, su ma kansu irin ba su ji daɗi ba su ma bankin. Sai kuma suka yadda kuma sun ba shi haƙuri. To wannan gaskiya al'amari ya ɓata mutane a ƙasar rai, ya sosa wa mutane rai.
1: Wato kesan idan abu ya ɓacin rai ma yawa, komai wani
0: zai ƙarfata. Komai ma yi za ka yi, to ka je tsakani da Allah Haruna.
1: Ya yi ta zuwa.
0: Ya yi ta zuwa a bashi, ya yi ta zuwa a bashi. Gaba ɗaya dai na 250,000 ko da 60 da wani abu ba, ana cewa ci ka dawo.
1: Ya kamata irin hukumomin nan na kuɗi su riƙa tausayawa.
0: Kuma
1: sai ka kamar da gayya suke yi, ba sa son sakin kuɗin ne. Kuɗin naka ne amma ba sa son sakin. Ko irin waɗannan kamfanonin na fansho.
0: Haka suke.
1: Da ake cewa za ka iya karɓar kila kashi 25 cikin 100 in ka rasa aiki ko in kana son ka sai gida ko menene, to in ka je kafin ka karɓi waɗannan kuɗin, to wani sai kila ya so ya yi irin sai wani saboda takaici zai iya irin waɗannan abubuwa.
0: To balle kuma a kawo misalin a ce ai mai wannan kuɗi da ya tara na fansho a ce ya mutu, anan tashin hankali yake. Har gwara inda ran mutum ma za ka tafa fituka, ai kai ne za a kanka. To shi wanda
1: iyalan su ma
0: wahalar da suke sha ɓacin rai. To irin abin da ya fara wannan.
1: Gaskiya ya kamata su kam irin waɗannan cibiyoyin na kuɗi da ma gwamnati su sa sassauta
0: hanyoyin da za su kawo mutane
1: jama'a hakkinsu.
0: Hakkinsu to yanzu dai hukumomin tsaro suna nan suna bincike akan wannan al'amari.
1: To Aisha, ina ganin labari na gaba shi ma a kasar Indiya ne.
0: To yau kuma bana Indiya ne.
1: Shi ma kuma labari ne na rashin jin daɗi, wani abin tashin hankali da ya faru.
0: To.
1: A wani gari ne da ake kira Bulandshahr na Indiya. Wani matashi ne ya harbe abokansa guda uku.
0: To fa.
1: Da suka je ta yashi murnar zagayewar ranar haihuwarsa.
0: Birthday party aka je
1: ke. Haka. To can suna da wata al'ada ta idan mutum yana bikin haihuwa, ke san wannan cake din. Na da ake yanka.
0: Ya ake yanka ake
1: yi. Za a ɗauke shi sai a bursuna ma a fuska.
0: Ka sa abin da ake aiwai irin wai murna ce, ai ina abokanta za ka an ya fiti wannan ɗan krim ɗin kai, wannan man kai za a shashafa wa mai fati a kai fuskar shi.
1: To shi wannan matashin da yake bikin haihuwarsa sunansa Jitu Saini. To sai